Tahum suk marketing jotono no funkaha. Kana jot tong nai jot to tahum ko marketing suno lam shoko 101.6 megahertz FM Ujjaintawo. Ojarawo hasak ni rachapu pandawo ang narok ni logi tongo narok ni bukok mamor. Kakolayo narok jotono kaham kurang tomay nahine. Te o kaham kurang tong nani nako. O kaham kurang tong tane teibo. Kaham kurang Tongna ni bagai, jini tini ni hacek ni rechapung pandawa haplayana kena totok rechapung ni bishing tei. Kena deo rechapung, norok jyotu ni bagai.